Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke kei whekumi ki ha o nanaranga mea mai koe ki he Wilco Limited Iyo he aku mau whakahoko whatongi atu be yeno whakato ho mo ngahi nanaranga ai aku mau maa toi e uka mea YMC Play UT Hardy Flex uka mea mire mila uri uri tangai si ma papa isi saisi kehe kehe isa iluwa mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe whakapalama pe koe hapea nanaranga o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau whakatawa tai be fukeni pa mwe vari pe mihe ngahi kautaha koe ni Tulux, Resin, mo Chief Plus oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wakau pe ke fukutai me afu koe ni o kumau maa tue ni e ea koe ni e kalasi keke pe fuki ke taui e kalasi keke I tuu I horisi I tepire I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pe miai pe mihe wuko Wilco, Wilco.

0: It's your fault.
1: Kawe mai fangi faske ke ka mai da po kama ko pe PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ke tonga kotoa ai tau fangi nau nau ke ke ko te lavatori mo firi ko ngai hanu ngi nau langa na plama na uhira na nau ko ke toka nga mau ka to ia pe me fe be me PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo da orange tag pe sete ni manoa off o ngalo e tau fangi clean and wipes o mau ka to ife I PDH Pacific Timber and Hardware. This is Lomas Brown with Mysterious Woman ka mai.

What a beautiful song. Ga mai tau po kama breakfast show ko ia ihe bonbong ni be mai tau fangi faske ke ko ka mai o ko me bu fahoko ko finga tu ki he va a ko na ko a Joy Coast Small Industry bu va a ko ia I he mafanga pe mo mau small industry bu va ko mai taha be mo House of Tonga of a bu to ko na te fangi faske ke ko ninga moto ko to he bonbong ni I he ngawe ko to fahoko ko te mini te tahu a pe ki Fiji. This is Jua be mo precious